0: yo yo na la su lando jaruna ni pedung kete tu ata
1: jandang kanya kanya biata ni kat aminan umegang lah.

0: Ano ba lagu sa Alan Jackson na ti ha? Mangyiborte, dangan rong iti. Ago di dan sama bihibur nudu sa dapingan. Dua kwarap nang. So dapingan dangan rong iti. Dan kadang da sihat-sihat si Jaya. Semua kurang sihat. Sebab keadaan ang onwuta da day totu. Mak deras ruah ke sopa. Ada sama-sama jadi apinya perangkanan dia. Ada sama dia bihibur dua lagu da seterusnya. Lagu-lagu da wasoba da Randy Travis.
1: Well, I didn't really come to think of it. Well, I might.

0: Iti la dodori aku. Aduh, gorot bak ku tinga.
1: Ya no, kunang ti eh. Hodak, nuak sodak ku. Pakino, limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sina ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ting ngujit mo sina di no, ne. Adi.
1: Eh, muti mo nang ledapot kito, mo trebati.
0: Eh, tunggang ba ku, trebati din nga mo. Nga, ku gong steering titi ya.
1: Agong siya, umuman mo go, ne. Kuning nga, monu mo siya tiya, kon, muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ku ponu, te. Kaya ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon ponu ku. No ku gemoto, te.
1: Bukan na niya, ku soto, eh. Mo, ku soto, eh. Kada didingan ku, ni, ha. So, lapay, le. Gagala yun duwak watih ka. Nang dope ido de ano ni nang tongon pa nu. Pani nga push kati push kani New York kani bojang po nya. Ido ikup talu ko sebenar le nang. Mo gasa mo nang do dapot ta. Nang do dapot. Aku bukan ni aku ti dog apa nai ba ko Kristen ko gi pakai dok berani nang. Kemu ma ma. Nah. Tak boos lagi ya. Iti ti do li aku nang. Cuti aku sih nasa diku. Ida kau nang memang mau tu mabuk. Nengah mau tua tanamu kau ada aduh. Nih tua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahan.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, yang ku pakai no halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, ano no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di, bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no, ne, hadi.
1: Eh, muti po na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, tribati na nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo ko na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko na kot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko po na ito. Kaya ko guyo-guyo po na loy. Tonggon po na ko. No ko gamo to ito.
1: Bukan na niya, ako siya to eh. Mga siya to eh. Kala didingan ko ni ni ha. Siya ulo pa eh. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope, ido, day ano ni, nang tonggon po na. Pwede nga push, kati push ka ni, nyuyo ka ni Bojang po. Ito nga, ito, ikup talo ko siya badali na. Mga kasi mo nang doon dapot, ano doon dapot? Ako bukan niya, ako ti doon ako na itribago, kalisan ko, gi, bakit doon ko ba niya na? Kaya mo mami, nga, tagboos lagi ah, iti, didoli ako na. So, tiya po sinasadi ko. Ito ko na, memang mo ti mabuk. Nga, mo duwat na mo ko, nada, doon, ni duwat talagi, ano, aduh, oh, maligaya ti. Asa bubuti mo buod ang kretal, ito gaya ti, tenet pagi, bata pali.
2: Mata ba mo to lang mabok? Bahaya!
3: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redongatu so 20 Mei Negtaru Pro Ogos 2026 di Dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawak Ku Sayang Ati Redoku Ka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Brahmasam aktiviti dong media adisamun pemikiran khas kluster pendidikan, pemikiran interaktif, pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kabisa geswat drum e-praduan. Bisa gesubah brahmasam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang, ka ngibur asing di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak, ka begedingnya aktiviti beken. Banyak kebet suat nyirami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah di Dataran Pahin Setia Raja so 20 Mei Negtaru Pro Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.